Pubuili kama mi tubane la mnye ne kumanani Gorko abe dalaburo mutar Bangel suro be dabadele duso Be lige di kesara babu le buru jela vilma o Njorol samma e dingali fechi po de feche na inabe Worbe june je wodwa be dalaburo mutar Bangel suro be namadele duso be Divami wulu mi serano bale il fone bede yilo makana biminga mai o jere gambinga mai o jere tigi jeri mole walo ndi banje amna la jom ko banje nangango ami jole ko banje soni jole ko banje bode jeri jangel walo ko mole modde manne yari wuro mi banje nangango banje tugay modi choyni mi ngamay o jere ngamti ngamay o jere tigi jeri mo wala war baaji lawbe dibanaari baari wuro ke nangango

0: Cinderella. Eccoli. Wala ko nga ngayon nagkarabida, no? Hindi pa ko yung degiwa. Ibu yung hindi nagkali ko gis.
1: Wala.
0: Eccoli. Lingawa yung bigyan ako. Hindi ka rin kay wale ante.
1: Alek!
0: Pero ano pa rin yung mas? Ay, wale. Premier du match pour les
1: jeunes.
0: On a un petit bon marge. Il y a une petite. Elle va les rendre. Colli.
1: Aïe.
0: Colli. Si tu vas voir là.
1: Maman, l'eau.
0: Ça manque de dégâts. Moi, je suis dit que j'ai appris. Colli, c'est ta barre.
1: C'est
0: ta barre.
1: C'est
0: ta barre. Maman, y'a nek sa makhal ko benn bakkan koli indi tollu fi sak gudi ba ca indi wote rek ay ide bar waye
1: oy
0: indi ni sa waye ak ñaar ci borom ni
1: ay
0: boy ade
1: ade
0: ade astaghfirullah
1: mam
0: Iwe. Iko may Mariama. Kali.
1: Ah,
0: kamo na yung problem. Mariama yung pamare niyar ng bangin ng karwai, bodo ng por. Niyar ng mga karwai.

0: tay mom la tuddé soirée bi ak soxnam fi
1: wa soxnam su bessé
0: ni koy wax may borom atlanta
1: ñu nan ka may suñu jigen
0: borom tranga
1: di borom atlanta
0: wow
1: wa séri may
0: mo no bëgg ci li ñang nak tay dañ lay fétal sa mariage ci ci tropique
1: wow
0: ak suba ravin
1: premier jour
0: ak gannaaw suba galgé
1: galgé club
0: ñet jour yëp ya ko mom
1: mané ya xaw na ji
0: do bëgg ñom ngeen tattu ji li
1: ak tattu len ji ji li ménager
0: ji li ménager groupe jamm
1: da ka soxna su bes
0: tattu len lalo
1: tattu li

fatimge sama bae bache chagope fatimge abare tindige abare lañu jox aram pat goña mo am ci cheikh fall sama waji abifal sama ligner bi may joy batay no peguma fal ku may te jox ma la ci mbantoy jëna ko mbaayu mi dekk su bo deme jani dal il alaji ma dikke fal watim ngay cheikh fall magna fal ku may te jox ma

manga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma degen tuñan pari ma yor pari ma jo bay tro fay jo ko ko nga de xon clair na ko ndi dem ma gogi na ko jaj ma de galo ji mbok ngir bel dal ti ge dal sen bu ben wacu ba.

yana bulle tare mo jur barasina barasina tawla marfal serign mi ni di pes serign touba fon fele yam nan jaga fon fele.

farfa des yasi ndaw yalla gi ibrim gi binte jay ngi tek mari jow bari ta ko ngay seje mari kumbalaw be nga ko diwa yasi ndaw gi ibrim gi.

bedem. Mang koy jaal ndey ma daan. Mangali moy ma chaam, rambak moy ma chaam, ay faage ndey ma daan, ndey mari dem. Amutulay kumbalaw be, ndey mari nga Côte d'Ivoire. Malik abiyateur bu ñul bi ci Côte d'Ivoire ci dëgg bu mi gacce ci jël jël.

0: sebe jawaram ko bi le mu kana furo dina sele min nyaali gra ko no tukka sakli habi tu grand allah wa fedi gunne bisbi do moddi ko bi aduna kala kon kon na may way ni
1: na hodi
0: so poni ko bi mon ko tane bam ko subu yibe na jida merno ladde wonno ko majana e hudi gay goti da
2: sit sam woni hakkune min ko hande buri kanyo buri kaaris buri jawdi aduna ngata so kepude nani wi be o mbamde ko hanga bul ko buri kangi buri kaaris buri jawdi aduna deke dum kede woni dum seydi sam si ko yidde de bayri ko yidde tagi jomirado o tagi dum muhammadu rasulullah dum abdullah dum abdul malik be ko dan nabi gotel e dum sobo dum windere de kala non kala fonda yidi mo

0: sikkata ko dokkal bonnata jawdi kono ala ene wawi bundude jawdi ndi ko joomiraɓe moƴƴo illallahu taala tegu tawɗo kanko tagui jawdi o tottuma o tagma so feliti bonnude jawdi ndi temedere million nder banque temedere ujunere nder poste ñawyal seeɗo duñata e joomum safro jawdi ndi ha laaɓa taw dañan hen raha nanan e albarka dende ma no hani noon mbayani jibinaɗo ɗi jibinoɗa ɗo mawni ko mumɗa no hani wadde no mbaɗa hen
1: gonga noon koddam nar sa ɓuuri wawde ma ɓuura wadde bawɗo mo watta o nafta ɗum kañum bawɗo nafta wawaɓe
0: woodi woodi noon Ibnu Sama waɗi noon woni rimɓe rimɓe koɓe rimɓe rimɓeɓe koɓe rimɓe koye mabɓe woni rimɓe ɓe gona rimɓe gona rimɓe rimɓeɓe gona rimɓe koye mabɓe

aɗa nan kom mbiɗo ko séré duguna séré duna fana séré weeli heɗade metti seeɗade kumal saabu gumo yere dagal dagal de sa ñalel demba doga tirdi ñalli weeli yana jamɗe ñal samagum yere dakal dakal de sañelir dembotoga fitti

Sirso. Nana ɗo. Yummay baaba di mbatan ko jibindin ndene ndiyam e jeyngi kono paɗe kewɗe o damal suudu ɓiɗɗo fagganto hoore. Est ce que kayi ko neɗɗo faggui warkas ko neɗɗo faggui te kala ko bangguiɗa hen aduna heɓata.

0: ne burgu waro yoy momé waro baba waro dembele won baba di ba jattati ner ci ginaaw ganjul nga jaar bayax ci tatulu ko nga jaay tay tayle nga jaar kereke nga jaar bilindi ci ginaaw fa do yalla sa gannar ga jaar dimuro jaar bu trefe jaar xomat jaar nagara fili ci gedd di bu mu len wax di nek walu dina fa lu waxandar ay waxane bi di nek fini yar jamlu ko xore di bi wax tane wala mo ko ligge ma tax walu dina ko ñagon demb ñagu baati ma tax walu kin mu jël mom jël mu jël mom
1: yaay fatuma sa
0: muy juus waal

kulimbab marem jaay mi ci lan mu xanjer ma amna ñebbi kulimbab marem jaay man fa ba ko teñ lat je kulimbab marem jaay man fa ba ko teñ ko du kulay bayam ibe kulay bayam ibe daal kulay bayam kulimbab marem jaay mi ci lan mu xanjer marem jaay ay sa daal wal ma tawat marem ceew ma ni marem ceew ma ci akoy de jul jul ba ci lan mu daal ku mbay jaay mbay.

fadiyo ko dene kulek tayandu kul ko do gam len badal kul ko do len yepp du ko do ma jojam der de bisi beug jande der jakki mu jottem ba de ba nga lan do len char kul jog gendo do fatim tan dara jega de xandal da ma sa so ngona ya ne wagan fay ak amadi ngona ya ne wagan fay ak jojam der ya ne wagan fay yeewal yene kul mu ndaw mu ni da wañu dom ba ca sagata lak jor geej bay bayam ma jojam der de cioro nday borobe la kuli ko do ngonda werej la buram ngona xel cumbuñ la birama fatma tibbu ma ngone fal mako du kumba jari lama sa sa bay bayam demel ci ndela ndialat ndela para amadi ngone borom rande regi mar ko du kum yalle mar ko do fal jambore ma je bom te len bada la tuba bi jogom ndaw birama jogom ndaw mako ndela antan dal bu mi fa xatali kuli megen megen ndaw kuli joxe joxe dem kuli jor jor ngone kuli ngone ngone latti kuli ko du fal kuli koddu muy ndaw kuli mbagam babu muy ndax bo joge ñu na wala bañna yeen balek aram bakkar sa wa aram bakkar mom lañu may babu mbuj domam wala jox sagata mom ci kuli mbagam babu muy kuli mbagam babu muy mole mo fa la sagata mo ko dal ci protocol ci jamal de mo mal def farak bo fal wala

0: aljiyel kan fo binta jay man cheikh adam fall ak limari aljiyel kan fo binta jay man cheikh adam fall
1: waaw waaw ci rew yeb la ci sax
0: ak kumba nga aljiyel kan fo binta jay man cheikh adam fall ma taw xuritam da kan fo binta jay man cheikh adam fall gido bolik farijor fo binta jay man cheikh adam fall man cheikh ata cheikh mo tawlo ma jay tassar mo tawlo mamou sarantambay mo tawlo ndialou mamou sar ak bo camara sar mo mamou sar ak gite mo mamou sar ablay sar sambal baye cheval marin chat mamou sar antam bay mbabba barkandri bi fam jay mam jeccelam bi ñor mamou sar mo farakan jow mo ko gokk mo jale mbassa galay jay waluy wa kumba wa ndafay jor jëmba jor da fay jor ndan jor da fay jor fari jor da fay jor awa jor da fay jor law bay mo chatum da fay jor law bay ma nga jël jollo ci ndomba yoram maram tay ma nga jé jalawali musse ma jom tañ ma nga dié keur may ma jox sala jor musse ma jom tañ ma dié jalawali koko atman dara ma gamu daro fa jor daro fari jor daro fal daro fam babba chamaram chefu yasirim sutu mbay gu ngay demb xuri demb nañ ci demb jeele demb nañ ci yamal na ci musse do nangu jallali ba yok fara fanta ma ci dagamal ndar ko du bermanta gogol la

ndjay ak atuman ma ndjay ngone teunga geej abou demba baye mar ma ñu jom jaba dem ko fandel ma nga joy nga ñak mu mi ndjay mi ñu fi mu mi la kene ma xal ma li seteni ju ngoy man sa la ndjay ma xono ju bur geej ak mbay ndjay ma da sa beñ ba bismillah fenkele fenkele ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi keng

Yamil! Yamil! Xam nga Seydi Yamil? Seydi Yamil est là où Seydi Babacar? Yamil! Yamil! Xam nga Seydi Yamil? Seydi Yamil ama nu ko min ma bëgg Seydi Yamil dama naw Seydi Yamil ku am jamir ra aduna ak alakhira ma am Seydi Yamil amna ma

teneng mako fil rebel ngay mako lal yak sa debal tu di mako nax dal ani je job mi ñoo som je job wa jo job gep cheb bu je bay sor mu lal ba tam ko dal ñu gal le bu ko fole mu ku dan je cheb mu ngi ndurum mom dal na ko ñaabi yoon

0: digande ko man ko wax sax don jali lay ni nga xamne dox yow bu deug ba ci ko te bi digane ci buntu nga xamne kan ma man dem lay wal sama xedde ne sama xedde ne sun yaay yaan ne mu ndis way tek na ki xamne moy ay imam debaru usman ko xamne ko nek ñaan la xamul na xari sax tax usman boye ay mom reetan ko tolli ah da buñ ko waxe rek yakar nak ni day yakul su wari yakul
1: rap lay ay usman
2: na ko yalla deg way mam ci frappe nak babaka moy taw usman ni ko wax xamu ah ci deg rek
0: balam kar gi
2: wow ni ko wax ma di de hey lami buma ci joge rek ma dem ci xawa bass do la ñew nak abi way ko ko moy ci chat hey lami ali acek nesima asi parce que afeta na te lam toba suma ha jëm na ci duba sax
3: Gracias.

mer agibi jaw ci mer sa bay ko ko jol ngeer jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mar boy say bat boy at boy sa mama wax lo njaay njaay amadou boy bay ba ilimani maray.

sama ligner bi may joy ba tay no peguma fa ko may tay jo ma la ci mban toy jeno ko mbayaw mi dekk suuf bo demé jani dal bi alaaji ma dikke fal watim ngay cheikh fal magna fa ko may

Did so? The one day, I mean, Bilti. Kala ko nanda do e jonde de ko fewani amin nyaagi ma yaafu de won day hunde jottinaani min do han so tey won a yiddi wadde ko wel minen ko wel min ko a wadi dum gila hen ki tey han wadde ni le fungol fuddi de faade jogur wortan do kala en bibi ko nanda ko yowele ko hodde sen ko e ko haalete ko yow ko min mbar ko fu kadi hawani de won da do wusdum nan sen.

Yaga kumala ube. Mujur parasina, parasina jur marfal bara. Akserin parasina, ak njaga parasina, ak nertin jigen parasina. Marfalo bayo manchor, bayo man garak sunu kar mam, chay way bayo man jaljo, baray sa bay.

kodo ko suudu heejia tande bondi do wiye ko yaraja min na labdu bu non mo joge mako gandal mo hawre kadi o metani wadde presentedi o mutani tebbo wala ke samu bismillah sayyidi jaade heejia Abbas binta on Umar Abbas yette ko sow jaw kanen ene wada ko Allah wi ko fa ene teddina yeso mumne laaji ye dal baraka be ne medumal baraka neppene way wadde dum fota wona dewo Allah do jidam fofu jama ko yalla jundum mo tawta den do ko do kadi fo yewodi.

Anyway. Jabla joy. Jahuro men wotere ye wuro sidi o bonna ni zonni. So inde makko ni nama ton kay jiaabe ton ben ngandi ko dono dia. Jiaabe diwan ton ben ngandi ko dono dia. Mo wayi wiide kanko wuro sidi jiaade ngati. Jeede wuro e hoddo ben wona goddo. Kanko won ko wayi mujjinde son won ko wayi bonndu. Sa tan bando kadi ne haano wadde en presenté ngato wona dia.

monsieur Ahmed Diallo tuule mo fel fen diakati bi tino sa Diallo dana ma kadugo hedde mo ko foni tin ko biddo mo sanen tawtra donde dabo asayo taw kadi do wada asayo do metan don wada presenter Musa dem kadi jiya ko tilo. Ko moddo sanne.

salfo Musa sire Hamadu lam ne hali hala hala ka kadi ko min cedi wonde ko sey laade fe ko gonga wonde kadi sey laaga hakkune mabbe wona sey laaga hakkune neddo e belu musa da yaade yaade e belu sa yihi belu ya sa dari mo belu doro sa da fiye belu heba da doro wana nan wonde ko bi ko mabbe fayi kadi e min cedi du fonon min am bado bando wonasi sungu kadi wonasi sungu wonde pere wonde ngaso bonnani leydi ndio bonnani sungu jam jorto yaa.

dëgg naw leen. Sëriñ Mbacke soxna la, dangaa yaroo baax, dangaa saxoo baax, dangaa doon yaa rab ni sa baay, yaa rab.